0: Bandida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Coming up next.
1: Coming up next.
2: Coming up next.
3: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Angie Marcamoyas. Kasangga, kasangga at kalusugan.
4: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media, sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga! Ito po ang Kasangga, Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa manusog at responsabling mamamayan. Pakinggan,
3: Angie Marcamonias.
5: Angie Marcamonias.

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Good morning! Kusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat? Mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola, sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping May Herbs dito sa ating lugar sa mga taga Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog. Hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, siyempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado at yan po ay iguan na, ha, sa mga tindahan, ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko, ano? Kaya yon, daghang salamat po sa inyo at kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa atin lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province, ano, eh? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po

inyong paboritong produkto, ano po, lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh, nasa mga drugstore, at talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming pong salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Pulillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasang-

0: Pagbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo.
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Laksa ng radyo! Dahil eto lang ating kasanggad kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
4: Ikaw ay nakikinig sa Kasanggad Kalusugan Nationwide.

Kasanga sa programang Kasanga't Kalusugan, malusog na umaga sa ating lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Yung ating mga suki, yung ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay ng himpilang ito, gusto po naming sabihin sa inyo na may

0: mabibisang produkto ang JMR Herbs Incorporated. Yan po yung mga inumin natin sa umaga. Pagkagising, tayo po'y nagkakape. Nariyan po ang ating produktong Mark Cafe at syempre ang Mark Choco, mga parents kong minamahal.
1: Mmm, yummy!
0: So yung pong mga tinatanong ng ating mga kasangga, nagkaubusan po ng ating Mark Choco. Kaya yung iba na mga outlets natin ay naubusan. Wala po tayong ma-deliver, mga kasangga. Ano po? Pero hayaan po ninyo at mabilis po namang nagawa ng paraan yan, mga parents ko. Alam ko ay dinadala na po ngayon yung mga produkto natin sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Lalo na po itong hinahanap nating mahusay na Mark Choco. Ha? Kapag sinabing Mark Choco, ito naman po yung inumin na tsokolate para sa ating mga parents na sinamahan ng iba't ibang herbal extract. Masarap po yung ating Mark Choco, mga parents ko, ha. Tandaan lagi natin na yung Mark Choco ay napakamura para sa ating budget, sa totoo lamang. Kaya dapat lagi kayong bumili nito at magbaon. Maganda pong tayo'y kumukonsumo ng isang tsokolate na tinamisan ng ating tamis na nanggagaling sa isang uring halaman. Ito po yung halamang stevia, mga parents kong minamahala. Yan po yung sinasabi nilang low calorie. Kaya yan po ay napakahusay po para sa ating produktong Mark Choco. Kaya sa ating lahat na mga kasangga, ito pong ating Mark Choco ay pwede po nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit po sa ating lugar. Alam ko po, marami pa dyan sa ShopRite. Ano po, kapag sa bahagi po ng Quezon Province. Ito po ay isang napakahusay na inumin sa umaga, mga parents kong minamahal, na pwedeng makapagbigay ng sigla sa ating pangatawan doon po sa mga taong mahilig sa tsokolate. Di po ba kapag tayo kumakain ng tsokolate, tayo po nagiging alerto? So marami pong pwedeng maitulong ng isang uring tsokolate, na lalo't sinamahan po ito ng mga masusustansyang herbal tulad ng gotocola, acai berry, spirulina, chlorella at marami pang ibang sangkap na pwede pong makatulong sa ating kalusugan. Maganda po yung Mark Choco. Alam niyo, mga parents kong minamahal, tayo lang po yung tumagal, ha, sa pagdidistribute ng ganitong klaseng produktong nakasasay na tsokolate na sinamahan po ng mga herbal extract, at ito po ay masarap, mga parents kong minamahal. Tayo pa rin po ang nagwagihan eh. Tayo pa rin po ang JMR Herbs Incorporated pa rin ang nagwagi na sabi nga ay matagalan sa distribution ng ganitong klaseng produkto. Actually, kung pag-aaralan po natin, marami pong mga parents sa atin ang hindi mahilig sa tsokolate, lalo kung hindi po nila ito nalalasahan. Ay kaso, nalasahan po yung Mark Choco, kaya yun, kanila na rin pong isinasabay sa pagbili ng ating produktong Mark Cafe, yung pong ating coffee. Kaya marami pong salamat sa ating mga parents. Kahit nga po sabi kalakalhati lamang na box, ay wala namang problema. Kung mga 2 piraso, 3 piraso, ay kung halimbawa't nasarapan na kayo, ay di isang box nang bilhin ninyo kasama po ng ating produktong Mark Cafe para kayo po ay merong pang alternate. Nakakatanggal umay din naman yung ating Mark Choco, mga kasangga. Kapag tayo po halimbawa at kakakain lamang, parang gusto natin ng matamis. So hindi ganun katamis nga lang po yung ating Mark Choco sapagkat ang ginamit po dyan stevia eh. Kaya yun ang pampatamis without worries, mga parents kong minamahal. So itong ating Mark Choco na sinamahan ng mga herbal extract, yan po ay napakahusay sa ating pangatawan. Ito'y nagtataglay ng powerful antioxidants na pwedeng makatulong upang mapabuti, mga parents kong minamahal, ang ating brain functions, ha? Yung ating memoria, yung bowel movement, yung cholesterol levels, blood sugar levels at immune system. Ito'y isa rin sa pwedeng makatulong upang makaiwas po tayo sa Alzheimer's disease at dementia at cancer, mga parents kong minamahal. Iba po ang kombinasyon ng ating ingredients, yung active ingredients po ng ating Mark Choco. Ano? So, Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink na ginamitan po ng stevia bilang alternatibong pampatamis, kaya ito'y nagtataglay ng mababang calorie content, mga kasangga. Ano? Ayun na lamang po, mga parents kong minamahal. Ano po? Yun pong sangkap po natin na Goto Cola, yan po ay napakagandang klaseng herbal plants, mga kasangga.
1: Correct!
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan. MG Mark Camonias. MG Mark Camonias.
0: Isang uring halaman, ito po ay isang halaman na gumagapang na ang pagkakatulad po niya ay yung pong kamuti tops, mga parents kong minamahal. Yung gulay na inihahalo natin sa isda. So ang Goto Cola, mga parents kong minamahal, ay napakahusay na klaseng herbal extract sapagkat ito po yung bilugan na korting bato, mga parents kong minamahal. Yung sinasabing korting bato, yung po yung kidney shape, yung pinakadahon po niya. So kung makikita po natin doon sa research, talagang ibang klase po yung hitsura ng kanyang dahon. Bilugan na ang shape niya ay parang kidney, ano po, yung pong pinakadahon niya. So ito po'y kilala sa ating bansang Pilipinas sa mga lokal na pangalan. Yan po ay tinawag nating Takip Kuhol. Bagamat may cola na pangalan nito, ito naman po, mga parents kong minamahal, ay walang caffeine. Walang caffeine content, mga parents kong minamahal. Hindi ito katulad ng ginagamit sa mga sikat na soft drinks sa traditional na paggagamot tulad ng Ayurveda at traditional Chinese medicine. Tinagurian itong herb of enlightenment dahil sa mga benepisyo nito sa isip at katawan. Yung pagiging alerto po natin, mga parents kong minamahal, kaya ito'y isinangkap sa ating Marchoco sapagkat kalimitan, mga kasangga, ang mga umiinom ng inuming tsokolate ay ito pong ating mga kabataan. At siyempre kung ito nga naman ang kanilang iinumin, ay pwede pong matulungan yung kanilang brain function, mga parents kong minamahal. Nagiging alerto, nagiging maayos ang kanilang memorya. Kaya yung mga estudyante, ito po yung kanilang iniinom, mga parents kong minamahal, itong ating Marchoco. Matagal na po eh, mga kasangga, sapagkat yung mga nagme-message po sa atin, yung mga estudyante, mga college, high school, syempre, yan po ay nagme-mensahe sa atin na ang kanila pong iniinom ay ito pong ating Marchoco, kaya malaki ang itutulong sa kanila para maging maayos po ang kanilang memorya dahil nariyan po yung mahusay na sangkap natin, ang Goto Cola at maraming iba pa. Yung pong pangunahing benepisyo ng ating Goto Cola ay yung pong mahusay din para po sa sirkulasyon ng ating dugo. Nakatutulong ito sa mga taong may varicose veins, at manas sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga ugat. So, yun sinasabi nila. Kaya ang benepisyo niya ay para po sa magandang daloy ng ating dugo sa ating pangatawan, yung ating blood circulation. Sana po. So, may tulong po ang ating sangkap na Goto Cola para po sa ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. At isa pang benepisyo ng ating Marchoco ay yung pong pampatalas ng kaisipan. Traditional itong ginagamit para mapabuti ang memorya, konsentrasyon at maibsan ang pagod ng utak. Ayun po mga parents kong minamahal, kung tayo po ay talagang mahilig sa inuming tsokolate, narito po yung Marchoco na may sangkap na herbal extract. Ito na nga pong Goto Cola. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco, mayaman ito sa mga tambalan na nagpapabilis ng paggawa ng collagen. Madalas itong sangkap sa mga skincare products para sa peklat or anti-aging. Isa rin po sa benepisyo ng ating Marchoco sa pamagitan ng Goto Cola ay pangpakalma. Ginagamit din ito bilang adaptogen upang mabawasan ang stress, labis na pag-alala, anxiety, at para mas masarap ang pagtulog. Kaya yung ating mga parents na naghahanap ng inuming tsokolate na makatutulong sa kanilang kalusugan, narito na po yung ating mahusay na Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Kaya yung ating Goto Cola, mga parents kong minamahal, yung pong sariwang dahon ng ating Goto Cola ay pwede po gawing salad. Pwede pong isama sa mga sopas o i-blender para gawing juice. Yan, mga parents kong minamahal. May mga paraan din para gawin po nating juice ang dahon po ng Goto Cola. Yung tinatawag nating takip kuhol. Ha? Sana po ay mas malinaw po sa inyo itong paliwanag sa isang sangkap ng ating Marchoco, ito nga pong Goto Cola, na napakaraming benepisyo sa ating pangatawan, mahusay para sa ating kalusugan. Kaya kung naghahanap kayo ng inuming tsokolate, hanapin niyo yung ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink, yung Chocolate Nam Nam Healthy sa Katawan.
1: May iba't ibang klase ng sintomas ng pagtanda.
3: Ha? Nasaan na yung sombrero ko?
4: Ano na nga bang pangalan mo?
3: Teka sandali. Heh, nakalimutan ko kung siyang ko nilagay yung sapatos ko.
1: Lahat ng mga yan, ayaw nating mangyari sa ating buhay. Kaya ko at ng buong pamilya ko, umiinom ng Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix with Stevia, a memory enhancer. At nakatutulong din ito na makaiwan sa Alzheimer's disease at iba't ibang uri ng dementia. Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix.

0: Mark Choco, chocolate nam nam, healthy sa katawan.
1: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang and Jimar Camoyas.
2: So yun po mga Kasanggang, maraming salamat po. At sa mga nagdaraos ng birthday ngayon, kabay happy happy birthday po at sana'y masagana ang ating handa para naman tayo'y makapagpakain ng ating kamag-anak or bisita. Hani, baka gusto niyo kong akitin, kumakain din ako ng handa sa birthday yan. Hani, pwede rin mag-sharon ha? Mag-sharon. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Tagtugan mo nga ng happy birthday Kasanggang Arvin tong ating mga nagdaraos ng birthday ha.

0: At tugtugan din ng musika yung pang-anibersaryo ng kasal. Maganda rin sa ating mga Pilipino at Pilipina kapag tayo po ay mag-aasawa ay yung tayo'y nagpapakasal, ha? Para may ano? Para may title, ano maga? May title ba o may titulo? May titulo, may certificate ano?
1: Congratulations and celebration. Yahoo!
0: So yun po mga kasangga, marami pong salamat sa inyo, ha. At sa bahaging technical, thank you. Daghang salamat po. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po ang mga nag-play ng ating programa. Siyempre sa Facebook Live, ha? FB Live. Nariyan po si Kasanggang Hernan Uribe. Bahala sa dyan. Tatapatan niya yung oras, eh. Magla-live po yan, ha? Ilalive po niyan ang programang Kasanggat Kalusugan. Tapos sa ating Kasanggan News Update, siyempre naman nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. Siya po naman ang nakakausap po natin. May kaugnayan po naman sa inyong mga patutuo, sa inyong mga patunay sa ating produkto. Salamat po, ha.
2: Correct.
0: At sa pagre-research naman, katulong po natin si James Banyaga ng Baguio City. Yan po yung isa sa nagsasaliksik ng mga kabutihan ng ating mga ingredients. Salamat kasamang Kasanggang James. Kaya salamat po ng marami, at ako po naman ang inyong lingkod. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Engimar Camonias dito naman po sa nag-iisang programa. Ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
4: Kasangga at Kalusugan.
3: Tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.

Sa iskwela, sa musika, sa bahay at trabaho, isang

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya. At mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Mga higala, ani-ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape, bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini ug halal approved.
7: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
6: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
6: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo. ECR Dry

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies,
5: aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Wara iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampa-sexy!
6: Pampa-macho!
8: Pampa-healthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse.

0: beer. Relax, sarap na. Drink responsibly.
1: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Bandera
1: 88.1 Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
4: Playing what we want.
5: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
1: Radio Bandera, Katarman.
5: Ambut sa imha.

basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.

0: Papo na si Alipap ko sa live siya. Pinsa ko nung ipangita sa imuhang Manoy.
1: Taga Tutulan Dawis na kuya.
2: Tutulan Dawis, Bohol.
1: Yes, kuya, yes.
2: Kuya. Yes, tagbilaran mo. Tanda, tagbilaran Bohol, no? Kay para klaro, kay mas ilado ni kaysa Tutulan Dawis, no?
1: Tutulan, kuya, Tutulan.
2: Tutulan, marag tutulan, marag tutunlan, dahil. Tutulan. pare Carlo, or boss idol Carlo, ako na, kuhan dito, ako na balitaan. Nga naginom ko ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong ginom, Carlo?
1: Sige kuya, so ano, una, nag-inom tag Amigos Capsule katong way back last week or mga mid sa April, katong inatag ka o ganun ko, ano, kanang sample na at the same time nakapalit sad ka sa Amigos Capsule. So muto ko ano, akong gitry ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo kabuksulod. So pag first mga 3 capsule siguro kuya pag-inom nako, murag na-feel nako nga naay something nagwan sa kuwang dito ako ang digestion.
2: So mabigyan nako na kuwang digestion.
1: Kay na pagkauman do kuya nakaduong ta sa CR nga moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no. Nakita na ko nga naay mga bula-bula.
2: Okay. Unya niya. So,
1: di sa kuwang kuan
2: kanang pag unsa man imong digestion nagbula-bula sa man nagdaanag sabon.
1: Dili ko yan, no? So murag feel ako kuya, murag ga-detox to siya.
2: Nag-detox sa imong lawas. So, yes. Pag sa itong Amigos Capsule, gi-detox na yun ang imong bowel movement. Okay?
1: Yes, kuya.
2: Kanya, sige, okay. Sige. Para yun.
1: Moto, ako hindi ko, ha? Nga, nakaroon ko yan, ang nakanindot na is, moto, murag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas. Natay mga pamati-pamati po nung, kanang usay, sakit po itong panlawas, sakit-likot, nga na. So, karon namatikdan ako na murag okay yun ang Amigos Capsule, no? Kay nawa yun.
2: So, sa ato pa, idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos Capsule.
1: Yes, epektibo dito kayo yun, no? Kay tungod kay ang mga ingredients day sa Amigos Capsule, mga herbal, then nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas ding complement pa yun. Tungod kay naali ko yung nakitang ingredients, naali ni si vitamin C.
2: So which yeah, is... naali vitamin C. So naipangutaan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ingon si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong Manoy nga nakainom mo Amigos Capsule?
1: So kung nag-iapog ko yan, no, kaya nang nakanindot na nung no, sige tag, well, nakainom tag Amigos Capsule, murag magsigig yung pangita ni atuang kon atuang kargada.
2: So, sige, pangita. Kisa may ipangita, anak. Ingon si Alipap ko. Na si Alipap ko sa live siya. Pinsa ko na ipangita sa imuhang Manoy.
1: So, pagkakaroon ko yan, no, nangita pa ba kita o atuang kon atuang Paris. So,
2: ayay!
1: Basi, natin yung mga nagpaminaw nga kuan mga
2: so
1: na-open na pa ko ya
2: open lang panawagan ang lipap katuwang ang lipap ko eh open so sa ato pa willing yun sana kanang willing to mingle ka karon.
1: Yes kuya, yes kuya.
2: Willing to mingle ha. Sige sige Carlo, so paabot na unsay number ni mo para basta mo dial ni mo.
1: Ito ko yun, know, amazing yun, para na ko no, sa mga nagpaminaw karon na try good sa Amigos Capsule. Inubanan sa tuwang Amigos Coffee nga quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na yun ko nag-inom na at pila ko mama, dugay na yun nag-inom, no? So, kaning Amigos Capsule kaya mag-open eh, pero na-amaze yun ko.
2: Eh, yeah, so far no, man, pinakabag-o na to, pero sa usalang ka-blister na idol, nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
1: Yes, yeah, yes, yeah. Dito mo na-miss kay katong bula-bula day, ang kung ano na explanation din nung nag-detox na yun na siya, basta na yung mga ma-appeal sa imong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
2: Yes, naingon si Juan, naingon si Andy Pop,
0: na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. O, oh, ano may masabi ni mo, anak, girl?
1: Kuhan lang ko yan, no? So, ato karo man ang kuhan.
0: Mahingan si Carlo, ha? Mahingan si kuhan. Mahingan sila, wow. Palihog sa imong number doon, i-share lang ako kaya. Kasi nang inanglan sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, amigos, capsule na interview, dito ni Uyab Uyab, ha?
1: Ito, kuya, ito, kuya. So, wala tanong, so, nindot yun ang Amigos Capsule, kuya. So, sa mga napaminaw, try good mo sa Amigos Capsule. And affordable, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
0: Para sa tanan. Proven and tested, idol.
1: Yes, proven and tested. Yun ako ang Amigos Capsule, kuya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yun kayo. So, saya itong dali, takapo yun. Makatuhog tal, malami sa dimuhang tog. Usagin na sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
0: Ah, sa mga tatay, no? Mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatog, girl, no?
1: Yes, kuya, yes. Tuod yun na kaya, tuod yun.
0: Yes, talagang kay salamat, Dol. Tag-asa kay ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
1: Yes, kuya, sa tutulan daw is buhol.
0: Yes, talagang kay salamat!
3: Hello, mayong hapon.
0: Yes, ma'am. Kisa to'y pangalan kanina to, ma'am.
3: Kit Celeste, sir.
0: Kit Celeste, or EKE, kuhan, Nanay Kit.
3: Yes, sir.
0: Ay, nay, gitawagan ti ka kay nay nag-recommend mo nga nakagamit kag Amigos Capsule. Kamusta man, ha? Mga musta lang taon sa effect sa Amigos Capsule sa imong pag-inom niya, Nanay Kit Celeste?
3: Ang experience nako sa Amigos Capsule, sir, kay moinom ko og 2 capsule every morning. Kanang dili na ko kapuyon, sir, basta wala ko'y katulog or wala ko'y pahuway, pero lagsik gihapon ang ako ang kumati sa akong lawas mo. Wala ko'y kakapoy ba?
0: So, dili ka makapil og kapoy na naikat. Basta duha ka kapsula sa nimo, no? Duha ka kapsule per day imong ginainom.
3: Yes, sir.
0: Sa di pa ka mukaon?
3: Yes, sir.
0: Wow.
3: Sad na, sir, nga nakapagamayos ako, ah.
0: Ala, nga naman, dako-dako day ka sa una.
3: Dako kay ko sa una, sir, ay, mura kong baboy.
0: Mura kang baboy, so karon, unsa naman ka, mura na lang kag baktin.
3: Mura na kong baktin. Ay, naka-lose jug ko, sir, o mga 5 kilos.
0: 5 kilos ang imong na-lose atong Amigos Capsule. Mga pila pa ka, pila pa ka kaadlaw na ginom ang Amigos Capsule, ma'am Ket?
3: Mga 2 weeks pa lang siya, sir.
0: 2 weeks pa lang, no? Kaya bago ko man kayo niya itong Amigos Capsule. Pero so far, mga na yung experience ni mo sa itong Amigos Capsule. And then, namataan na sila. Ang imo ko nung bana nga si Tatay Alok, pwede na yung edad gani ato?
3: Mag 60 years old na, sir.
0: Ay, sinta. Kamusta man, nag-inumpod si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Yes, sir. Every morning and every bago siya matulog, sir, mo inumpod siya.
0: Wow. Kaduha mo inum si Tatay Alok o Amigos Capsule?
3: Hmm.
0: Yeah, ang
3: Niya hapon nga experiencer kay dili sad siya kapuyon.
0: Dili pud siya kapuyon, pero na ilang pagbata na ingon si Kuya Josh. Kamusta kuno? Kamusta ang pakikitungo ni Tatay Alok sa tungang gabi o kadlawon?
3: Ay kumbat tigyapon, sir, bisag mag senior.
0: Ha?
3: Kumbati gyapon bisag senior na siya.
0: Unsa man nga kumbati makapagilok pa sa Tatay Alok?
3: Aw, oh, sobra.
0: Sobra, sobra pa sa gilok?
3: Oo, sobra pa sa gilok.
0: Pila ka round ang mapirada ni Tatay Alokan?
3: Aw, oh. Sakto na lang mga duha ka round?
0: Duha?
3: Bago matulog o kwan, kadlaon?
0: Ano, oy, bago matulog, duha ka round? O niya, hindi ka kadlaon, duha po ka round?
3: Ah, gabi, oo.
0: Upatanan. Dili
3: ta. Ano din sir?
0: Dili mo aksyon og kuan. Kamusta ang kuan? Kamusta ang pagdawat nimo sa raon ni Tatay Alok? Kay pila gayto edad nimo, Ma'am Kay?
3: 45, sir.
0: 45 years old. Kanang mag edad natag 45 pataas mga nanay. Nana mo gunay gitawag nga gitawag nila nga paghinay sa kuan, paghinay sa mga libido. Kamusta man?
3: Uga-uga na, sir.
0: Uga-uga na. Kamusta nga lagi nimo Amigos Capsule?
3: Aw. Nagdagayday na sa ang sapa.
0: Napagtanong ka ba? Nidagayday ito. Gili na basta-basta na naikit. Ani na basta-basta ng duha ka round nga straight-straight. Mahato ni Tatay Alok. Kanya mo palo up pa sa doog.
2: Doon nga karawang hindi ka kadlaon. Kamusta man sa pa? Dili maubusan nga ting huwaw ra baron.
3: Dili sir, oy, musamot o kadagayday.
2: Ha? Yamat na. Musamot o kadagayday? Dato pa si kamaog ni si Tatay Alok sa mga sikrito sa pagpadagayday, no? So, unsa gyud kamong duha gay na mo gamigos capsule ingon si Carlo?
3: Yes sir, kami yung duha sir.
2: Okay, kamo sang duha mo tagay sa padagayday?
3: Uy, alangan.
2: So, unsa gyud advice nimo karon na Ma'am Kate kay naa si Tart ug naa si Carlo magpadagayday pon silang duha? Unsa imong ika kuan? Ika advice sa mga nanay ug tatay labi na gid sa mga tatay nga adunay pila edad di Tatay Alok sa isinta nga ikaw 45 15 ka tuig dunay gap ba unsa inyo unsa ka advice nimo proven and tested atong amigos capsule?
3: Yes sir, proven and tested jud ang ako lang ma-advise nga i-try lang ninyo si amigos capsule kay dili gid mo magmahay.
2: No ba? Sa palami mo pasukol na.
3: Makasukol na sir.
2: May ang sapa na naugahan ang zaman.
3: Magdagayday na.
2: Ay! Pero kayo magmatahan na si Carlo. Kaya ang nag-edad ko ng mga 45 ng mga nanay, ang sapa ko nung ana na naugahan ingon si Junil, medyo baho-baho na ko no. Kaya kamusta man na mubalik magka-prisko?
3: Mubalik yun yun sir. Oy, wala na siya baho.
2: Hala no. Dinood ka?
3: Dinood sir.
2: Yan yung balik mong pinkis-pinkis, ana.
3: Oo, oh, ni ana dyan.
2: Ay. So, nagkakang salamat ni mo, Ma'am Kert, sa listi. Taga-asa ka nita, Ma'am Kert?
3: Taga-Barangay Langob, Asturias.
2: Barangay Langob, Asturias. So, ang imong bana diya sa Barangay Langob, mo na chip tano diya, no? Si Tatay Alok, no? Wow. Okay. So, nagkakang salamat, Ma'am Kert.
3: Thank you, sir. Thank you.
4: Yes, nagaling nga salamat na kaya sa last, no, sa kaipitibo, ha, atong nabatian, mga na nagbalin-balhin ang tingog sa kanalang kadunggan ang nakabati sa atong music, Sir Sherwin. Murag ng luod na ning atong mga gamit diri, Sir Sherwin. Bagong paglamang mo sila. Yes, amigos coffee, mga higala, na ang kapeng kaya kang ipaglaban sa anuman ang iyong karamdaman, mga lods. Arita o garita sa amigos food supplement capsule. Inubanan sa atong amigos coffee, mapalit diya sa nagunang mga pharmacia, butika sa inyong lugar. Yes, wa na igong oras. Dagang salamat. Kini na lang ang inyong DJ Baray. Kauban si Kuya Angel. Amigos coffee, amigos capsule na tayo, mga lods. Naalan diya sa mga butika, pharmacia. Dagang salamat. Ug mayong buntag sa tanan. Wow!

0: Yes, good morning, good morning. Latos on air na tadi ha, mga higala, tara. Atong iye Latos ang kabuntago. Kauban ng inyong DJ Baray, mga lod.
1: Amigos Coffee.
0: Amigos Coffee. Amigos Capsule, mapalit diya sa nagunang mga Parma Shop Butika sa inyong lugar. Tara, hindi na natutugayon pa arita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
2: Diubo ko pagkadungog na ko si Montigo ko ay
3: wakang gugoy lo nagkaragdan sa kukabok nag-iisag pa dyan kukabok ay di ko kita kasada
2: kamusta naman ka na naibibiyan labidi
3: oy kanang kuya Angel dako dyan kong pasalamat kanang Amigos Coffee kay one year na kong gamit kana nagyad akong bigamit walang dyan ko'y tambar dito kanang yung Amigos
2: kusa na katuig ka na gamit o Amigos Coffee.
3: Oo, oh, sa nakatuig niya, sa katuig kape, niya, maurasyon na yung kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, o niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, batkog na kublawat.
2: O niya, kamusta man itong mga, atagod, itong mga sakit ni mo, sa ito yung mga sakit ni mo, namalik pa, wala.
3: Wala, wala. Atang akong diabetes na taas ko sugar, wala na, upo, kanang marumas na. Akong hyper, gamay na kayo.
2: Pilagay ito'y sugar ni mo na naibibiyan?
3: 400!
2: Ya, karo, normal na?
3: Normal na, kanang 103 na.
2: 103?
3: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo ko anong magkatong Sabado.
2: Sabado, ato lang laging, katong laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos?
3: Oo, oh, ato pizza dos!
2: Oo? Ya, unsa man, unsa may experience ni mo, bitagay may... Tagamig magkong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay one year naman dyan ka nag-inom.
3: Kuhaan ka lang.
2: May daw yung mga sagot ko, ako sa istoryahan sa tinga. May daw yung mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
3: Hilongos Liti.
2: Hilongos Liti, katong naglubog na ka sa banig, ato nanay no, niya.
3: Oo, oh, katong di na ko kabakot, magkorog-korog ng pir, di na ko katindog.
2: Okay.
3: Niya yeah. Ka nang... Ang guiter sa una, arang dakuha.
2: Okay.
3: Iyan yeah. Ka lang, idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod na. Nag-uol ako ato, kay abi na ko, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wak na. Nag-surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa Tanabang Marion Ipin, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos. Galumot-lumot ko, papalik sa kong bana ato. Ayan, pagsugod yun ako Ginoo. Ugos ko nakasugod o ginom ato last year, August 24.
2: August 24, 2024.
3: Oo, oh, so August ko nagsugod niya. Nagsige ko ginom niya pagka October. O na to, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natingnan ko kay makabakod na ko, di na ko magkurukurob. Niya ka ng hanggitir, gamay na niya. Tauna ko, sige ko, kanabitang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
2: Hello.
3: Sige, hindi, hindi. Kanabang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI.
2: Anaka UTI, abrapil.
3: Oo, kanabang sige pangungo, sige pangungo. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka, bitang gagawin niya, inigkaot, magdugo, dayon, niya, kanalabing, ginukanukat ko gagawin ba? Katul.
2: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo,
3: na ito yung dati mo sa imong sura? Oo, naulihan na sa Amigos.
2: Pila edad ni mo?
3: 56.
2: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
3: Oo, 55 pa to, nga. Diyara dyo po na ulihan sa Amigos, eh. Karoon sa Diyos, tungod sa Amigos, at to karoon, okay naman ako, pananlawas. Okay na, wala na ko mag, ano bang, hindi na magmulmul ang tiil, hindi na magkurukurok ang tiil, kanang, hindi na naman, kung katkurausat, o nga, kadi mong kubiyahan sa kong bana kay, ilagi ko kabarog, di ko katindog. Magsige ko silag sa kasakit ba? Ngulungol akong tiil. pagkatungan sa amigos, naulian ko ka nang di, makabarog na ko, di na ko magkurog-kurog. Aw, pwede na ko diyan kang bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay, basta na lang ko'y amigos.
2: Kaya ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po na
3: wapo. Oo, dyan pwede akong nakatapang na ako, ag amigos kay. Sukat siya ko nakailom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala dyan ko magsukat, wag dyan na nagluwa, wala na. Wala na dyan ka nang isa katong pagbagyong tino dire di. Ihuba ko kayo, amigos na amigos na may painom ng bana. Kaloon sa Diyos, inigluwa na kong prima, wala may dugo.
2: Wala na, naulian niya, nagpa-check up
3: na sa ato. Wala na, naulian na din. At kung pagbag yung tino, ang tukar at ako, sakit, amigos na may nakauli, o man, di ko inong ginaginong tambal na lain, amigos, right? Di ko magpakawa, o amigos. Misan, o, hindi niya makapalit o kinarton, mapalit mo na akong paris, o tanang, kada adlaw, tulo, pakasunod adlaw, tulo, pakasunod adlaw, tulo, niya, o namin ko ata, palit o buwang karton, tulong karton, ano ba?
2: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
3: Gitan pag, Kuya Ingil, gitan pag sugod ako ginom o gamigos, o di ko undang-undang, hantag karon.
2: Is it straight, Ragyod?
3: Oo! Oh, nalang din ay akong disaligan. Ay, ang buta inong kong amigos, mawala ang tanan na akong batiyon.
2: Katong iwong witer, gamay na lang saan?
3: Na, gamay na lang. Talo sa Diyos, pwede na kong magsuot ko tanong makita kong liog ba. Niyato ko galit ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa anang kuhan istasyonan ni kuhan, sir na head.
2: Mahib, o.
3: Nagkuha ko sa akong premium bugas. Kaya ako yung pinuha ko paminaw sa radyo lagi. Yan, nakadaog ko, nagkita ko. Nakurat ka kayo. Siyempre, kung ano ba, dako ko yung kausapan akong lawas ron ba?
2: Ligo na.
3: Na, ligo na, buyag ko. Ito nang, ako naman ang galing makatrabaho. Alis mo lang, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimaw kay galubog, rabog ko sa kabanig.
2: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, no, kay imong sugar. Gikan sa
3: 400 na normal na karon. Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, pag nawa na ba?
2: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan ka nagpa-sugar, ito naging semana.

0: nagpa-sugar po ito. Di man ito nang bago, kahit buterme lang ko magpa-sugar na, hindi magkuhan na normal na akong sugar, kaya madlok, magkukuog ka lang.
1: So, kung nakaipa-iman lang.
0: Every three months, magpa-sugar ko.
1: Okay, yeah, wala na, normal lang yun.
0: Oh, normal na. Normal na akong sugar niya.
1: Kaya, ano mo?
0: Di na kayo makita.
1: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
0: Ya, grabe, mura na yung naamig na gumin niyo.
1: Nga naman, ganyan, ano magbi, nakota na si Idol Beauty Boy, ano ko nang mura mong magumin niyo, ano man.
0: Ay, makakuan man mo po, kuan po ba nga, sa una katong napakulsakit, ano sa kuha na, sige panguhit, mura gapon, kayo, hindi mo itik, kayo, hindi, di ko magamit, kaya rin, laging niwang nga, kayo, sa una, nga mura manggugog ka ng, wait, kuan ba, kung una kang bana at sunadlok na galing ko, basig,
2: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahating ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
3: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
4: Playing what we want.
5: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
2: Radyo Bandera, katarman.
5: Ambut sa imha.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

bida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasa himpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam. Healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
2: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manghihigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Riabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape. Nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
8: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
9: Halina dito sa Easy or Dry Goods Store.
10: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
11: ECR Dry Goods Store.
10: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
11: ACR Dry Goods Store.
10: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na naman isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera.

0: at Joe Bandera.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
4: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
5: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
4: Tama. Red Horse Beer. Sana. Suli.
6: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
0: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!
8: 88.1 Radyo Bandera Katarman!
9: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Bienvenida at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco Mix.
1: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Manglahigala, ani-ana, ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
8: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
7: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
9: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
7: o kontak sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
10: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
11: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
12: ECR Dry Goods Store.
11: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
12: ACR Dry Goods Store.
11: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron ako ng finance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isayo na nung isayo na inom ko, normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadalas 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga, Gising Norte. Didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Iban

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Kailangan siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinakikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya.

0: Katulong ito sa pagpapalakas ng resistente coffee isa para sa malakas at malusog ng pang-araw-araw. Rise Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaan tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasi
1: ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Sabay na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome po naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. Kaya naman, sana naman dako po kayo ng Pilipinas naroon. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan sa ating mga palatuntunan. Siyempre, hatid dyan sa atin ang ating mga ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule, Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, at siyempre pa mga kaibigan ang ating mga Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo. Ito na, buhay naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
3: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
2: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
3: Si Nanay Nelly ng Toledo, Cebu.
2: Nanay Nelly ng Toledo, Cebu. Nanay, magandang kalusugan po. Taga Toledo, Cebu. Nanay, ano pong may paglilingkod po ni Kuya Boy sa inyo?
3: Kuya Boy, nakatikim na talaga ako ng 25-in-1. Ang sarap!
2: Wow! Diba? Sabi ko sa inyo. Diba? Amo. At, diba? Napatunayan po ninyo na masarap po talaga yung ating 25-in-1.
3: Masarap talaga, Kuya Boy. Matapang. At saka, Kuya Boy, ito na lang ang ginagamit ko kasi wala nang 14-in-1 plus 1.
2: Wala pa dyan sa Toledo ng 14-in-1?
3: Wala pa kasi 15 pa daw.
2: Ah, okay po. Sige po, Nanay. At ipa-follow up po natin. Anyway,
3: oo.
2: Alam niyo po ba, Nanay, yung lagi kong binabahagi sa inyo na yung ating 25-in-1, pati yung ating 14-in-1 plus 1, ay araw-araw ko pong naiinom.
3: Ngayon lang talaga, ang sarap talaga, Kuya Boy. Naku, Diyos ko, uulitin ko talaga bukas kasi nga, ngayong araw na to, hindi ako nakainom ng 14-in-1 plus 1 kasi nga wala talaga. Ngayon,
2: wala
3: talaga. Sabi ko, ito na lang ang 25-in-1 kasi sabi ni Kuya Boy, masarap daw to. Naku, totoo talaga, Kuya Boy. Naku, Diyos ko.
2: Masarap din yung ating po namang ano, masarap din po yung ating 14-in-1 plus 1. Actually, pareho silang masarap. Ang sa atin lang, kung halimbawa, sabi nga natin, kasi nabuo yung ating ano, kumbaga ipinanganak po yung ating 25-in-1 dahil po doon sa mga request ng iba nating mga kababayan na yun talaga mga mahihilig po naman sa mga matatapang na kape.
3: Pero sa talaga ko, Kuya Boy, talagang masarap kasi nga nakikita ko may mga green-green din na, ano?
2: Yes, kasali yun. Opo, nanay.
3: Mm.
2: So, dapat ay, po,
3: naku,
2: eh,
3: talaga, nanay. Ito na talaga ang anuhin ko, Kuya Boy.
2: tama po.
3: sa umaga, totoo, sa, sinabi mo sa iyo na sa tuwing umaga, yan ang inaano mo,
2: yes.
3: Ginagawa mo. Yun din, yes. Sundin ko rin yun, Kuya Boy.
2: Yes, tapos sa hapon naman, pagdating ng mga alas 4, alas 5 ng hapon, kapag magmimerienda ka na.
3: Tama yun, Kuya Boy. Nagkakapi talaga ako niyan, Kuya Boy.
2: Pag magmimerienda ka na, kahit nga walang merienda, kahit yung ating rice coffee lang, pero yung 14 in 1 plus 1
3: okay
2: na.
3: Okay na yun, busog na ako dun.
2: Oh, yung 14 in 1 plus 1 na, dapat sa hapon. Mm-hmm. Kasi preparation na yun.
3: Naghihintay nga lang ako. Mm-hmm. Naghihintay lang ako kasi bukas pa daw dadating.
2: Okay. Sige po.
3: Oo, sa Baital, at saka sa Hellbrook, baka din saan yun? Mm-hmm.
2: Uh-oh.
3: Basta tatlong pharmacy sa loob ng Palingking, wala.
2: Mm-mm. Okay. Basta ang importante po, nanay, natikman nyo na at nagustuhan nyo po yung ating...
3: natikman ko na talaga. Diyos ko, hindi naman ang kinukutong po yung pero kumakain ng tanghalian kasi siyempre nasanay tayo sa kanin.
2: Tama. Okay lang yun, okay lang yun. Basta ang importante po, ay umiinom po kayo ng ating rice coffee. Yun po yung pinaka-importante.
3: Hindi ko na masabi, basta nakatikim na ako ang sarap talaga.
2: Salamat po, nanay. Thank you very much po. Sana po, yung mga kababayan din po natin ay gumaya din po sa inyo na matikman rin yung ating 2021.
3: Ay, hindi na ako nakaano sa kanila. Kumbinsi ko, boy, kasi nga ayaw nilang maniwala. Sa unang-una, ano sila sa akin. Pero ngayon, hindi na ako nagkukumbili sa kanila kasi parang wala naman sa kanila. Eh ako, talagang nakikinig ako kagabi-gabi sa'yo.
2: Thank you.
3: Oo, inaanuhan ko talaga.
2: Apo, maraming
3: ba. Alokin ako nila ng magkukopi. Sabi ko, wag na, salamat na lang kasi nagkakapi na ako.
2: Tama.
3: Sabi, ano pa talagang ginagamit mong kapi? Sabi ko, mayroon pero di naman kayo gumagamit. Sa akin lang to.
2: Tama po, nanay. So, nanay, maraming salamat po sa inyo. At,
3: maraming po, salamat, Kuya Boy.
2: How about po yung ating sabon? Nakagamit na po kayo?
3: Bumili ako. 80 lang ang bili ko sa,
2: very good.
3: Sa GH Pharmacy, sa kabila, 83.
2: Tama yun. Dapat ginagamit din natin yun sa pang-araw-araw dahil makakatulong din po
3: yun sa atin. Ginagamit ko po ang katawan.
2: Tama po yun. Very good po yan.
3: Oh, sa buong katawan. Ay, nakaano naman ako, Kuya Boy. Nakalimang sabon na ako sa, sa sabon na yun.
2: Very good po.
3: Masarap.
2: Thank you very
3: much. Pakiramdam sa balat.
2: Thank you very much.
3: Salamat, Kuya Boy, na ikaisurbo ako sa iyo, ha? Salamat.
2: Ay, wala pong problema, nanay. Maraming salamat po sa inyo. God bless po, nanay.
3: Sige, bukas, Kuya Boy, pupunta akong Palengke. Bibili akong rice coffee mix kasi wala talaga sa Eleonor. Napakamahal naman, Kuya Boy. Grabe.
2: Mahal naman talaga. Magkano nga inaabot doon sa
3: Eleonor? Mahal talaga. Sa totoo lang, oo.
2: Magkano po inaabot
3: doon? Ang bili ko, di ba, nagtawag ako sa'yo, ang bili ko, 97. Eh ngayon, 207 na. Ano ba yun?
2: Grabe naman.
3: Porkit mabili, pinataasan na nila.
2: Sana naman hindi ganun.
3: Kasi oo. Kawawa yung nila, ano. Kuya Boy, hindi ko alam ang SRP noon.
2: I see. Kasi...
3: Salamat kayo. May tatawa ko sa'yo. Thank you.
2: Sige po. Maraming salamat, Nanay Nelly. Mabuhay po kayo. Thank you very much, Nanay. Apo, salamat po sa'yo.
3: Mag-ingat ka rin dyan.
2: Salamat po, Nanay. Bye-bye.
3: Sige.
2: Ang kaibigan si Nanay Nelly, umiinom na rin po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napatunayan niya na, ang sarap talaga. Yan po yung sinasabi po natin, mga kaibigan, na syempre, yung gusto natin, yung iniinom po natin, masarap na, nakakatulong pa sa ating po namang kalusugan. Diba? Para mapalakas yung ating po namang resistensya. Hindi lang po yung pagiging masarap po ng ating rice coffee ang isinisigaw po natin, kundi pati po yung bisa at galing po nito patungkol po naman sa ating po namang kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
4: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
2: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
4: Itaga Santa Cruz, Rosario, Batangas po, si Eden Sara po.
2: Eden. Tama po, Eden?
4: Opa.
2: Okay, ng Santa Cruz.
4: Nakabili na po ako kahapon.
2: Taga Santa Cruz?
4: Rosario, Batangas po.
2: Rosario, Batangas. Nakabili na po kayo, nanay, ng ating rice coffee.
4: Opo po.
2: Opo.
4: Nakabili na po ako kahapon.
2: Saan po?
4: Sa
2: Padre Garcia.
4: Opo.
2: Oh, very
4: madami
2: good.
4: Madami na pong may ano, kadisilipan lang daw po kamakalawa noong
2: Yerkules. Yes, opo.
4: Ikakakapit ko ako nakabili. Binili ko po yung dalawin back. Sabi ko, Sabado, okay. Mag-distrel daw ko Sabado.
2: Tama yun.
4: Apat na bak na po.
2: Yes.
4: Makaubusan.
2: lagi tayong pasiguro. Actually, nauubusan lang talaga dahil po sa dami ng ating po na mga kababayan na umiinom po nito. Kasi yung ating po naman mga deliveries po kasi, talagang hinahati-hati po naman yung mga dala po nila kasi hanggang Mindanao po tayo. Kasi halos po hindi na kumakas, hindi na makasya dun sa kanilang truck na dala.
4: Opo nga. At saka Kuya Boy, magkaiba po ang presyo.
2: Magkaiba yung...
4: Pagsarosaryo po, 180 ang isang bag.
2: Oo. Oh. Sa Padre Garcia.
4: Pagsarosaryo po, 190.
2: May patong ng 10 piso.
4: Opo, itong mataas po. Pero pagsarosaryo po, 180 lang.
2: Okay. Pero sa Rosario, wala pa rin ng ating rice coffee.
4: Meron
2: na din. Oh, doon na lang po muna tayo sa kung saan tayo makakamura, nanay. Kasi ang SRP po ng ating rice coffee is 180 pesos lang per box. May 10 sachet na yan. So, yan po yung SRP. Ibig sabihin, suggested retail price ng ating rice coffee. So, dapat doon tayo. Kung alin po, saan po tayo makaka-menos, doon po tayo. Para may ano din sa atin. Anyway, nanay, ano po yung rason bakit po binabalik-balikan po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee?
4: Maano po sa katawan, parang malakas po sa katawan, lalo po dito sa aking trabaho, dito may sa farm. Lagi din po pagod. Iba din po pag nakakainom.
2: Dapat laging di ba? Dapat laging Yes, dapat laging malakas yung ating po namang katawan, di ba? Tama yun. Kaya kailangan po, meron tayong rice coffee lagi dahil malakas po sa ating po ng katawan.
4: Ano po, pag may nabibilhan po ako, 3 beses ako umino. Pero pag medyo kaukunti lang, 2 lang beses.
2: Baka maubusan. laging pasiguro, di ba?
4: Meron pa.
2: Tama po yun.
4: Ako po yung nabili na. Pag ako may pambili, nabili na agad ako.
2: Tama yun.
4: Mahirap po pag naubusan.
2: Tama.
4: Napatigil ng matagal.
2: Yes. Kasi kapag natitigil po kasi ng matagal, may possibility po na bumalik po yung ating karamdaman. Kasi nga, wala nang tagapaglinis ng ating po namang katawan. Kasi yung ating rice coffee yung tagapaglinis. Ano po yun?
4: Pag hindi ako nakain ng pangang tabag.
2: Tama. Mahina sa katawan, di ba?
4: Ano po? Opo, magaling po sa katawan.
2: Tama po. Maraming salamat po. Thank you very much po. Maraming salamat po, nanay. Nanay, sana po ay huwag po ninyong puputulin yung pag-iinom ng ating rice coffee. Ituloy-tuloy po natin.
4: Opo.
2: Maraming salamat po sa inyo. At mabuhay po kayo. God bless po, nanay Eden. Thank you very much, nanay Eden. Mabuhay po kayo. Bye-bye.
4: Bye-bye.
2: Yan po mga kaibigan, si nanay Eden. Sabi ko nga, hindi po natatapos yung ugnayan po natin pag kayo po'y nakabili na at nakainom na ng ating rice coffee. Mga kaibigan, ano po, binabahagi po namin itong aming pong programa. Ang inyo po namang lingkod, si Kuya Boy, mas gugustuhin po namin, mga kaibigan, na tumatawag pa rin po kayo sa amin at nagkakabalitaan po tayo ng inyo po namang mga pinagdadaanan tungkol po sa pag-iinom po ng ating rice coffee. At kami po ay malugod po naming papakinggan yung inyo po namang mga boses, yung mga tinig po ninyo. Dahil sabi nga po natin, hindi po natatapos yung ating po namang ugnayan kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee. Kami po ay mas matutuwa na ibabahagi po ninyo sa amin yung inyo po namang mga karanasan kung sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kung kayo po ay may panahon na tumawag sa atin po namang programa. Kahit po matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, mas malugod po naming ikakasiya na marinig po ang mga tinig po ninyo, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyo. Oy, gusto ko lang batiin kasi antabay sa atin ang ilang mga, syempre yung mga ibang mga radio stations po, mga kaibigan, na nakalive po naman sa atin. Diyan po sa radyo natin, Buwak Marinduque, maraming salamat po sa inyo. Radyo Bandera ng Katarman, maraming salamat po. DWGQ 93.3, Radyo Servicio. Radyo natin Bonpen at radyo natin Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po naman sa mga nakikinig po dyan, sa mga nabanggit po natin mga radio stations sa buong Pilipinas. At syempre mga kaibigan, sa 15,000 viewers natin. Wow! Sa ating po namang Facebook Live. Makukuha po ninyo mga kaibigan at maririnig po naman ang ating po namang programang ito. Sa ating po namang Facebook Live. Diyan po sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nakikinig. Nakatutok po naman sa ating Facebook Live. Sa ating po namang Facebook page, Rice Brand. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. Itawag niyo po yan dito po naman sa ating programa. 0969-226-9623. Yung ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan. Again, pwede niyo po kaming add friend sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. At pwede kayong magmensahe doon po naman sa mismo doon po sa ating Facebook Live. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
5: Hello, sir.
2: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
5: Si Henry Saburburo po, sir, ng Dagupan City.
2: Tatay Henry ng Dagupan City.
5: Opo.
2: Ano pong probinsya? Ano pong probinsya, tatay?
5: Pangasinan po, Dagupan City.
2: Pangasinan. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Henry?
5: 65 po.
2: 65, okay. Umiinom na po ng rice coffee?
5: Hindi, yung aso lang inano ko, kaya nagpupumil po ako, palagi po kayong tinatawagan sa programa niyo po tuwing gabi.
2: Mm-hmm.
5: Kaso nga, sir, kung may kumunta.
2: Opo, may. Opo, ano po yung may paglilingkod po ni Kuya Boy sa inyo, tatay?
5: Kaya gusto na sana ng asawa ko na iinom kami ng pa yung rice coffee po na ano na inano niyo po.
2: Tama. Hindi pa po kayo nakakapagsimula na uminom ng ating rice coffee?
5: Sana po ngayon lang po. Eh gusto po namin sana na ano na uminom ng pa ng rice coffee kami dalawang mag-asawa.
2: Okay po. At ang tanong niyo po sa akin kung saan po pwedeng mabili?
5: Opo, kung saan po.
2: Okay po. Diyan po sa Dagupan City, Pangasinan, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa mga butika diyan, sa Coras Pharmacy. Meron din po sa La Consolacion Drugstore. Meron din po sa Chanel Drugstore. Meron din po sa Zaniel Pharmacy and Cora Flor Pharmacy. Lahat po yan sa Dagupan City, Pangasinan.
5: Opo. Kaya papasalamat din kami po mag-asawa na itong programa nyo na ito para dito kami ano. Kaya ganyan sa mga karamdaman po namin.
2: Ano po yung mga iniinda karamdaman po ninyo, tatay? Kayo pong mag-asawa. Ikaw muna po, tatay. Ano po yung mga...
5: Sa akin po yung sa baywang tapos kwan, pag minsan na ganitong nagmamanitong pako, yun po.
2: Nagmamanid po yung papo ninyo. Yan po ba, tatay, opo, ay napa-check up nyo na sa doktor?
5: Opo, noon.
2: Ano daw pong sabi ng doktor sa inyo noon?
5: Sabing ganun.
2: Ano daw po yung problema?
5: Yung nga, yung pag tumatanda ka daw, talagang anin mo yung kong magganun ano, na sakit.
2: Ah, okay. So, wala na, wala man pong ibinigay po sa inyong ano? Wala pong ibinigay sa inyong tawag dito, gamot, ni reseta?
5: Yung kwan lang po, yung pang-pinilabel lang po.
2: Ah, so, okay. Hanggang ngayon po ba, iniinom niyo po yon?
5: Hindi na po. Kaya nung kwan, mula nung kwan, nakikinig kami sa radyo mo, sa programa niyo po, at tawagan po si Kuwebo ito para paiwan tayo asawa kagong ano sa kanya, misis po.
2: Ano, si misis po ninyo, si misis po ninyo, ano po yung ano, ano po yung ininakaramdaman ni nanay?
5: Eh, dito po yung misis ko po. Malabo pang mata niya po, Kuwebo'y.
2: Malabo yung mata. Yung po bang panlalabo ng mata ni nanay, napa-check up din po ba yan sa doktor? Hindi.
5: Hindi pa po.
2: Ah, hindi pa?
5: Opo.
2: Opo. So, ano po yung, gamot na iniinom ni Mrs. kung meron man?
5: Wala po, hindi umiinom. Kaya sabi ng gano'n ng Mrs. ko na tawagan mo si Kuwebo kanong magandang ano, sabi ng gano'n. Kasi para masubukan natin lahat yung kwan siya, sabi ni Kuwebo, kasi marami napapagaling dyan sa ano, sa race copy, sabi ng gano'n. Kaya gusto namin sanang bumili ngayon.
2: Opo. Diyan, oh, tatay, ganito po. Puntahan po natin yung mga nabanggit po natin mga butika.
5: Opo, opo.
2: Ang tanong ko po ngayon sa inyo, tatay, kung nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
5: Dito sa kwan po, dito sa may ano, ang tawag nito yung bali pamangkin niya. Kasi kung gumagamit po sila, sila rin ang sabi po sa amin na ano, na pakinggan yung kwan ni Kuya Boy, sabi ng ganun.
2: Oo. Ah, so alam na po ninyo. So alam na po ninyo yung ano yung itsura ng ating rice coffee. Tama po, tatay. Yung po yung iinumin po natin araw-araw, araw-arawin po natin 'yon, yung pag-iinom po ng ating rice coffee, dalawa hanggang tatlong sa shape po sa isang araw. Sa bawat
5: times a day po, pwede po yung Kuya Boy. Ano po? Times a day.
2: Yes, tatay. Sa inyo pong dalawa, dalawa hanggang tatlong sachet, kayong dalawa po, tatay. Dalawa hanggang tatlo sa iyo, dalawa hanggang tatlo din kay nanay para makatulong po sa inyo po namang kalusugan kung ano man po yung iniinda po ninyo. Makukuha po natin, tatay, yung kagalingan na hinahanap po natin dito sa tulong ng ating rice coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin, dapat po araw-araw.
5: Po, parang yun na rin yan na parang po na namin mag-asawa.
2: Yes, tatay. Yun na lang po ang gawin po ninyo at yan po yung parang gawin po ninyong maintenance. Araw-arawin po ninyo kasi yun po yung makakatulong po sa inyo.
5: Yung isang box po, ilang kwan po yun?
2: Yes. Ang isang box po may ano po yan, may laman po yung 10 sachet ng ating rice coffee. Okay, opo, nagkakahalaga lamang po yun ng 180 pesos lang per box.
5: Okay, nasa
2: kulay gintong dilaw na karton po yan, tatay. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Apo. Kasi hindi po kasi ito bigas. Okay po. Okay. Tapos, tatay, Henry, kapag kayo po'y nakainom na ng ating rice coffee, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
5: Tawagan ko kayo ulit po. Yes,
2: kapag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, tawagan niyo po ako muli.
5: Opo. Maraming salamat po, Kuya Boy.
2: Maraming salamat po sa inyo. God bless po, Tatay Henry. Mag-iingat po kayong dalawa ni Nanay. Thank you.
5: Salamat din sa ng asawa ko.
2: Salamat po. Mag-iingat po kayong dalawa. Salamat. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
5: Maraming salamat po, Kuya Boy. Sige po.
2: Mga kaibigan, si Tatay Henry at ang kanyang asawa dyan sa Dagupan City, Pangasinan. Magsisimula na rin po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Tama po yun, sabi nga natin, kapag tayo po ay gusto nating maibsan yung ating po namang mga iniinakaramdaman, simulan po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee dahil nakakatulong po ito sa ating po namang kalusugan. Malaki po yung naitutulong nito sa ating po namang kalusugan. Katulad po ng mga testimonya din na napapakinggan po natin dito po naman sa ating palatutunan. Again, pwede niyo po kaming i-add friend. Ano po, i-add friend po ninyo kami sa ating po namang Facebook account. Rice Brand po mga kaibigan. Rice Brand. Yan po yung ating po namang Facebook account. Rice Brand. At nandyan po mga kaibigan, makikita po ninyo ang live po natin dyan. At pwede kayo dyan sa live na yan mga kaibigan, pwede kayong mag-comment ano po, at pwede kayong magtanong. Para po mga kaibigan, ay masagot po natin agad-agad dyan po namang mga tanong po ninyo. Tawag po sa ating po namang numero 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan o i-text sa ating po namang palatuntunan. Anyway, wala na naman tayong oras mga kaibigan at tayo po'y magpapaalam na po muna pansamantala hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
6: Ating pakinggan ang isang inspirasyon sa kwento ng ating kababayan.
7: Si Perla po, Kuya Boy. Balanga po.
2: Balanga, Bataan. Tama?
7: Opo.
2: Nay Perla, ilang taon na po?
7: 64 po. Opo.
2: Kwento niyo po sa amin.
7: Mag-2 years po akong isok noong time na yon. Yung paglalakad po, Kuya Boy, at saka yung kalahating katawan ko, hindi ko maigalaw yung kamay ko, hindi ko maitaas. Pagkatapos po, yung paa ko, hinahatak ko na lang sa paglalakad. Tapos po, nung nakainom po ako, madalas kasi akong mahilo o madalas akong napapagod. Kaya po, nung nakainom na po ako, parang gumaan yung pakiramdam ko, na wala na po yung parang panghilo ko, at saka po yung sakit na nararamdaman ko, nabawasan po, at mabilis na po ako maglakad at lahat ng gawain sa bahay nagagawa ko na po. Dati po kasi wala, nakaupo lang po ako. Kaya po nung nakainom po ako ng rice coffee, praise God po. Dahil nga po, parang magbalik yung dati yung patawan, ano po.
6: Wow! Yan ang kwentong inspirasyon, hatid ng Rice Coffee Mix 14-in-1+1.
8: Sa mga taga-Tamban, Tinambak, Siruma, Bumbon, Magaraw, Calabanga, Yao na Digdi ang pinakakumpletong lugar sa gabos na Kaipuan Nindo, Star Buster Plaza. Makukuha sa San Isidro, Calabanga, Camarinesur ang pinagsararo na CBS Supermart, Master Square Department Store, asin Bodega Glassware, Yao na Digdi. Kaya kung ang hanap Nindo groceries, school and office supplies, asin gabos na gamit sarong, Yao na Digdi. Makukuha man digdi sa bodega ang dakul na klaseng pangregalo, plasticware, glassware, kitchenware, asin manlain-lain na brand, nin appliances, asin salaset na pwedeng hulugan ang bayan. Kaya sa inpakita, digdi na kita sa pinakadakula, pinakabago, pinakabarato na ranina sa inyo. Star Buster Plaza, San Isidro, Calabanga, Camarinesur. At ubangan mismo ng public market.
9: Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kay Liga!
10: Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo. Mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Di may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAG approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita kada las 5:30 tutubala 7:30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa muna, prinsipe mo pa. Waray iba si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking

0: ating dahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
1: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
0: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
2: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gouty arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc

ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar.

0: Bandera
1: 88.1 Radio, Radio Bandera Katarman.
2: Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

bida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapa at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Mga higala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo'y nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ni nanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas?

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isayo na ng isayo na inom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix. Pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may Stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
3: 88.1 Radio Bandera Katarman. All my ladies.
2: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
4: Heto ang pinakabago.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampa-sexy!
4: Pampa-macho!
6: Pampa-healthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
2: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo.

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
3: Happy hapon!
4: Happy hapon!

0: 88.1.
1: Tricycle sa musikap, sa bahay at trabaho. Isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: Hoy, happy hapon na!
4: Hoy, happy hapon na!
3: Hoy, happy

0: tonight. Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

bandida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. May may isang cup ng mangosteen, green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyapano, ginseng, psyllium husk spirulina, kag vitamin C ng makapaayo sa atong lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved. Ang healthiest coffee today. Ang Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madamo pang mga balatian sa lawas. Amigos Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.
1: Halina dito sa ECR Dry Goods Store.
2: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
3: ECR Dry Goods Store.
2: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
3: ACR Dry Goods Store.
2: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: South San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
1: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
2: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
3: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
0: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. All my ladies.
4: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabaraka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan off dita, kada las 5.30, tutub alas 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
5: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
6: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
7: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan. Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
8: Bro, ang lakas mo ngayon na.
9: Oo naman, syempre. Naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
7: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano, at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
4: Kabandera, gusto mo bang mag-alaga ng katawan sa natural na paraan? Subukan ang Doc Herbal Capsule. Pinagsama-sama ang mga herbal ingredients para sa overall wellness. Makatulong sa digestion, energy, at immunity. Ligtas at madaling inumin. Doc Herbal Capsule. Kalusugan sa isang kapsula para sa araw-araw na lakas at sigla. Doc Herbal Capsule. Proteksyon laban sa dialysis patient, diabetes, gallstone, chronic renal failure, sexual enhancer, gout arthritis, high blood pressure, prostate enlargement, kidney stone, uric acid, cancer patient, insomnia, constipation, almoranas, help lower creatinine, menstrual bleeding, internal bleeding, UTI. Ang Doc Herbal Capsule ay mabibili sa Maxell Drugstore, ang butika ng bayan, Miharis Pharmacy Katarman, at Atlas Pharmacy Katarman.
10: Sa radyo, ibandera mo!
11: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
12: Opo, si Amelia Imperial. 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung aking puso. Pero magsimula po ako uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay, Mark Cafe, brown rice coffee. Maganda po ito sa katawan.
11: Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 Plus 1 Coffee Mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drugstores dito sa inyong lugar.
13: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame. Nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka. At syempre, may bonus ka pa. Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibang

0: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tahos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.
1: Hoy! Happy hapon na!
2: Hoy! Happy hapon na!
1: Hoy!

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala. Your music, your
1: station. Hoy, happy hapon na!
2: Hoy, happy hapon na!
1: Hoy, happy

0: Huwag puro cellphone, baka pati love life mo, lobat na! Makinig muna sa Radyo Bandera Katarman, ang radyo ng Marites. Este, mamamayan pala! Your music, your
1: station. Happy hapon!
2: Happy hapon! Happy

0: the best songs on the radio. This is my only favorite station.
1: 88.1 Radio Bandera Katarman. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, the news and music station of Radio Bandera Network. Radio Bandera, sumasahim papawi na may nangingibabaw na lakas. Radio Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radio Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radio Bandera

0: My Choco, chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Manglahigala, ani ana ang the most healthy coffee. Best source of antioxidants, natural, herbal, pinakalamian nga kape. Bugtong kape nga dunay vitamin C, nagkakusog, ug nagkadaghan ang nagasalig sa Amigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix. FDA approved kini, ug halal approved.
6: Ang Amigos Herbal Coffee Mix kay adunay 15 ka-active ingredients. Sama sa mangustin, green coffee bean, Garcinia Cambogia, Ampalaya, green tea, guayabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, stevia, vitamin C, L-carnitine, collagen, non-dairy creamer, ug ang kape nga mo ay nagkumplito sa 15-in-1 ug no cholesterol kini.
5: Ang Amigos Herbal Coffee makatabang sa ubo, hilana, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, sakit ni tatay ug ninanay ug daghan pa. Ang Amigos Coffee kay walay membership fee kay direct selling kini.
7: Para sa dugang nga impormasyon, bisitaha ang Angel Siason nga Facebook account
5: o contact sa 0927-008-8889. 0927-008-8889. Ambigos 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix.
8: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
9: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
10: ECR Dry Goods Store.
9: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
10: ACR Dry Goods Store.
9: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: Pakiramdam mo ba'y madalas kang bloated, mabigat ang tiyan, o kulang sa enerhiya? Subukan ang Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix, pinagsamang herbal ingredients na makatutulong sa cleansing at mas magaan na pakiramdam. Plus may stevia na, kaya swak sa panlasa. Simula ng araw na magaan ang pakiramdam at masigla ang katawan. Doc Herbal Coffee 9-in-1 with Stevia Drink Mix.
4: 88.1 Radio Bandera, Katarman. All my ladies.
5: Aga na, pero nahinga nga turog ka pa? Ayaw na kabara ka kay Adi na, ang DJ nga mamumukaw sa iyo kada aga. Sigurado nga mabuhat ka kay boses pala niya, maringa-ringa na. Tara na, ngan opdita, kadala 5.30, tutubala 7.30 kada aga. Kaupon, ang DJ nga papa mo na, prinsipe mo pa. Waray iba, si Papa Prince. Papa Prince, sa programa nga Gising Norte, didila sa Radyo Bandera.
6: Heto ang pinakabago.
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
6: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
6: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
9: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
10: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
9: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
12: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
13: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar, broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman, Basta Radyo. Ibandera!

0: Bandera.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
2: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na nakalakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahatid ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang kinikilingan sa impormasyon. May malawak na talakayan. Mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balansing tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Bagong radyo, bagong ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Bayanang Pilipino, Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera, iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Pantera. Iwawagayway ang pantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag.

Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bantera. Iwamagayway ang bantera ng balayang pamamahayag.